Si ti yo may mi garden si Twa cheman kouche de toilet E pa gen gaj But e yon bel pisin Lem di pisin nan fom E san mi pisin nan tou ble Bon bagay Mek alon me desel me 425 ni lola pou an 3 chanman kouche de toalet 1500 piye kare Lem di kay sa an fom me zami Ou inisyaman dating But met kay la abon 14000 lola Seller concession kredi Ki vle di Ou mem la ou selman bezwen apre pou 25000 lola Pou mette kom deposit Pou ache kay sa Rele inosan an 305-902-2102 305-902-2102 Chaque jeudi soir à partir de 6h, c'était Innocent Fin.